Oi o tina mama ka apana me ka hui o hana me ke mele ole ahi. A he nani no no ka mea kahi a haalele au ahua I ki ale ahi. A lele maka hoi ana I hilo nei he pela e komoi I ki a mahele o ka pana aina o iai e pana aina ia no hilo. Ka ko o ia ke ia mahele ko kako mauhoa ma Hawaii First Federal Credit Union. Hele ki pa iala kou ma Ma e kolu vahi I keia manawa ma ke kiko vaina o Waikoloa I Waikoloa, ma ke kiko vaina o Parker Ranch I Waimea. Ma ke kiko vaina o Parker Ranch I Waimea, a ma ke kiko vaina o hilo, ma hilo nei. Ka ike ana ia mauna kea I nga noho ana mako mokulele ho o mako kau no ka iho ana I mea e kuua I ka mokulele. Ka ike ana ia mauna kea ku kila kila ana. He hau oli mau I ka hoi ana I ka aina. O iai he hilo keia ka iho ana o ka moku lelea I ke ia hilo ne ma he hau oli valeno piha oli oli oloko I ka hoi I hilo. Ano leila o ka pana aina o keia pule, he vahi I ke ia ma ka lele ana, ka hoi ana mai I hilo nei. O ia hoi o waiolama. O waiolama ua kama aina ia I kanui o kakou I kia manawa keo o I nga he makua po vavae oe. No ka mea o waiolama I kia manawa o ia kahi o ke kahua po vavae. No leila o ia o waiolama. Aia ma nga hupua o pona Hawaii a me kuku au mako maku o hilo. I kia manawa he kahua po vavae e ana e mamua he naile. Nui ka ukele e a nui ka vai e kahe ana ma ia ka Hawaii, ike ia ka inua o ke ia ka Hawaii o ale nai o ma luna o ka wapo ma kahi o Ben Franklin ma. Aia kona inua ma leila a ike ka kou I nga hele pine pine I hilo ne ma. Ike ia ka mau mau ka pulu mau ke oho I ma ka wā nui o ka ua. Holo ka vai alela ano. Hoi ia e he vahi naile, he vahi unelu nelu. Ma leila I kanu ia I ke kalo mamua. Paaki ki paha ka noonoo ana pela o iai he kahua po vavai I ke ia manawa. O ke kahi mea ano hoi hoi no wai o lama, ma leila ke kahi hale o ke elikolani. A leila ua ano lohe kako I ka mo o lalo. He maupule aku nei I hapai ai o kaimana no kona kipa ana ea me ke kū ana o ka kahawai, o ke kahawai pelea ke elikolani. No leila aia ke kahi o kona mau hale mawai o lama ke kahi. No leila ke holo aku o kou, holo holo mahilo, ike ia vahi kahua ea no na makua kaliana ina keiki. E kapa no paha kako ia vahi ma kona inoa kū una o wai o lama. I ola hou ka inoa o ia vahi. A ma ka hoi ana I hilo, ka lele ana I ka mokulele. E mahalo ka ko ia vahi ma ka hoola ana I kona inoa. O ia ka pana aina o ke ia pule me ka mahalo I ko ka ko mauhoa. Ma Hawaii First Federal Credit Union I ke ka ko o mau ana ia alana I kai hikina. E ia mai ka ohana le me ke mele I haku ia na Joseph Kalima. E ia mai o hilo hula.

Oi o kori poe o pata e vehe ana I kia hola e lua o alana I kaihikina, wa kani maila ka hola e lima. Aloha nui o kou, o vau keia o ka vehi a hau oli loa, I ka hoi ana I hilo ka hui ana me o kou, ma ane I ma keve kesa kesa, ma alana I kaihikina hoi. Eia ke mahalo kuneia o kou e kia naina ho olohe, pelapu ka mahalo I kahi hui ka ko okupa amau, o Hawaii First Federal Credit Union. Me ka poina ole hoi I ke kahua I paa mua I ko ka aha punana leo me ko keia kahua leki o nei. O keve kesa kesa ano leila. E nanea kakou I ia sande manoa ma keia la puleno. E mele e ho o hano hano I kahi ali I o kakou. E amai o ka vika.

Oi, o pekelo me ke mele o ke awa I ki no ka ohana I hana. E kau kako maluna o ke ka aholoholo pū me ka vai kaka.

O yo o Pandanus Club, me ke mele o e wai anai, no ka ohana Miguel. Awa hiki mai no ka wā e nanai ko kako maumaka I ka pō. Ka ko o ia ko kako mauhoa, ma Hawaii First Federal Credit Union. Ki pai ala ko ma e kolu wahi ma waikoloa, ma kahi kiko vaina o waikoloa, ma ke kiko vaina o Park Ranch ma waimea, ma ke kiko vaina o hilo ma hilo nei. O kia ka pō o muku, ma ke ana hulu o ho emi, ma ka malama o ka auna. O muku o ia ka pō hope o ka pō ia puni mahina I ka nui o ka manawa. Ma ke ia a ike ka kou o ia ia pō ele ele ka pō. Ano leila, ma ka pō o muku, he kupono no ke kanu ana, ina kumula au a me ke kō, a ole na e kupono paha ke kanu ana I ka uala.

Mai ka ina e no ka holoholo kai. Ano leila ina no ono oana I ka holoholo kai, I ke kanu no paha, he wā mai ka I ke ia. O ia ka pō o ke ia pule, ke ia lā hoi, o ia hoi ka pō o muku, ma ki ana hulu oho emi, ma ka malama o ka auna. Ka ko o ia ke ia mahele e ko kako mauhua, ma Hawaii First Federal Credit Union. Eia mai o Amy Hanaia li'i lāua me wili ke me ke mele o ia li'i no oe.

ka hui ana me o kou e ki ana ina ho'olohe. I mea e vehe ai I ka pule hou a pani ai ho'i I ka ho pena pule me na mele Hawaii ma ka olalola o ke ia aina. Eia ke mahalo aku nei I ko Hawaii First Federal Credit Union I ke kako o mau ana, ia alana I kaihi kina me mahalo, ka lana ole I ko ka aha punana leo, me ko ke ia ka huale ki o nei, o kewe kesa kesa, ka ike ana he vai vai, ke ola o ka olelo Hawaii. Ane ane piha e kolu ana hulu, o alana I kaihi kina. Ano leila e nā hoa e ia mai o Gabby Pops Pahinui. E ia mai ke mele o...

Oi, o Dennis Pavao me ke me leo maki ai lana no kahi hoa o nga ili magai sen. Eo ke mahalo ako nei kahi hui kako o kupa a mau o Hawaii First Federal Credit Union I ke kako o mau ana ya alana I kahi kina me ke kako o pu ana I ke ia mahele o alana I kahi kina. Oi hoi, ka o lalo no e au. Hele ki pai lakou, ma nona ano lave lave like ole e kako o ana ka ho'oholo mua, ka holo mua ho I o ka ohana. Kipa ia lakou mā Waikoloa, mā Waimea, a mā Hilo. A o ka olalo no e au o keia pule he pili I ka pana aina o keia pule o iho I o Waiola mā. A eia mai ka olalo no e au. Ke one anapa o Waiola mā. A olalo ia, ano paaki ki paha ka ike ana o iai aia o Waiola mā makahi o ia ka hua povavai keia manawa I Hilo. A ka, Wahi a kahiko ua anapa ke one o Waiola mai I ka lā anō leila. No leila mai ia o lalono e au o ke one anapa o Waiola mai. Kako o ia e ko kakou mauhua ma Hawaii First Federal Credit Union. Eia mai o Waipuna me Mark Kelly I ho'omalu.